Alright mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. At ito po si JM as in Juan Manila, nagpupugay sa apat na sulok ng Calgary ng Red Deer ng Banff Athlete Ridge. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay alas 11 na pala. Sorry. 11:06 AM. At patuloy lang po ang inyong pakikinig. Mamaya po ay marami tayong mga nagbabagang balita at ang ating mga, siyempre yung ating mga tinatawag na weather ay ipapamahagi din natin sa inyong lahat dyan. Again, ang telepono po namin ay 403-717-1943 at 403-717-1947. Ngayon mga kaibigan, ngayong araw na ito tayo po ay magsisimba. Ayan. It's Sunday today at ngayon po ay araw ng ating pagsamba. So sana po ay huwag niyong kalimutan naman. Dapat po tayong magpasalamat, humingi ng patawad at ipagbunyi natin ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay sa atin sa araw-araw. So mga kaibigan, ngayon po ay Sunday. Iba po ang tunay na nagmamahal at tumatawag sa ating Panginoon Diyos. Magkaiba po yun sa hindi nakikipag-usap. So tayo po ay kailangang makipag-konekta sa ating Panginoon Diyos dahil yan po ay isang obligasyon ng pagiging Kristiyano at higit sa lahat, pagiging tao. Dahil tayo po

buhay nila lang ng Panginoon Diyos upang tumulong sa ating kapwa at siyempre maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Again, ang oras po natin ay alas 7 minutes after 11 a.m. Ayun, live na tayo mga kaibigan. Ayan, nag-live na ako para maganda. Tama ba itong ginawa ko ito? Tama ba? Okay, ang ating sa ating umpisa, siyempre, umpisa natin, di ba? Umpisa natin ay ang salita hango sa Biblia. So, pakinggan po natin itong salita hango sa Biblia. Ito po ay nanggaling sa Ebanghelyo ng Isaiah 40:31. Ngunit ang magtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit di mapapagod. Yan po ang salita hango sa Biblia. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Ito pa rin po si JM as in One Manila, nagpupugay. Ba, naka-stampid pa rin pala ako eh. Stampid! So ngayon po ay huling araw ng stampid, mga kapatid. At kung di nyo pa po napupunta ng stampid, may huling araw pa kayo. Ngayon po ang huling araw ng ating greatest outdoor show on earth. At ang ating forecast ngayong araw na ito ay napakainit. Nasa 27 degrees Celsius. So, kung kayo po ay pupunta sa o lalabas sa Stampede, siguraduhin nyo, lalo na doon sa mga bata, na meron kayong tubig o kaya meron kayong payong pagka kayo maglalakad ng medyo malayo, no? Dahil kailangan po ng ano niyan, kailangan nyo pong maglagay ng pandong sa ulo dahil siyempre pagka masyadong mainit. Pagka masyado, 24 degrees Celsius pala tayo ngayon. 24 degrees Celsius at ang ating weather, today it's gonna be 27 degrees Celsius at ang ating tinatawag na may init na weather yan. Bukas na po. Ang ating telepono ay siyempre pagka kasi nasa simbahan, sinasara po natin yan. Ano? So marami po yung mga nagme-message sa atin. Hindi po natin nasasagot. Ngayon lang natin masasagot. Pero nandito na tayo sa radyo. Alright. So 24 degrees, 27 ang pinakamataas na temperatura, mga kapatid, sa ating weather ngayong araw na ito. Ha? At ang ating ano naman, ang ating Monday, it will be 26 degrees Celsius. Ba, medyo mainit pala Monday natin, 26 degrees Celsius. Ayan, pakinggan muna natin ang Tuesday natin. It's gonna be 28 degrees Celsius. Ang Wednesday natin, yung weather. Ang Wednesday natin, it will be, 75% chance of rain. Uulan pala sa Miyerkules. 25 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Yun, so Miyerkules, Huwebes at Biyernes, mga kaibigan, ay may mga pagbadya ng pag-ulan. Weather. Ang Miyerkules natin, 75% chance of rain. Ang Thursday natin, 50%. Ba, 50% lang. Ang Friday natin, 75% chance of rain. Pero naglalaro ang kanilang mga temperatura sa 25 degrees Celsius hanggang 26 degrees Celsius. Ang Saturday natin, mainit na sa 26 degrees Celsius. At sa akin pagbabalik dito ay 28 degrees Celsius Sunday. Magiging mainit at magiging maaraw. So yan po ang ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary.
Pakinggan muna natin si Trevi. Siyempre,

0: Siyempre, ang oras natin ay 14 minutes after 11 a.m.
1: You're listening to my lolo from Manila. Yeah. Afraid you'll be Noy.
2: You're listening to Juan Molina on Radio Manoy, 94.7 FM. Our Radio non-Filipinas, Star Calgary.
1: I'm Trevor. You're listening to my lolo from Manila. Yeah. Afraid you'll be Noy.
0: Alright, so ito na mga kaibigan, ang ating thank you to Nenei. Ayan, to Nenei De Jesus, sabi niya, di niya raw marinig. Ito yan, narinig na, kapatid. Ito na po ang ating balitang-balita muna. Balitang-balita. Curse. Secretary Hans Leo Kakdak natanggap nila noong July 7, 2026 ang resolusyon ng Ombudsman na may petsang June 19, 2026 nakasaad dito na nilagdaan ni Ignacio ang contract to sell, deed of absolute sale at addendum nito at kalaunan ay inaprobahan ang paglalabas ng pondo ng gobyerno ng walang otoridad mula sa OWWA Board of Trustees. At dagdag pa sa resolusyon, umakto na si Ignacio na para bang may kapangyarihan mula sa board kahit alam niyang wala, bagay na hindi simpleng administrative non-compliance, kundi direktang bumubuo ng krimen ng usurpation of official functions. Natuklasan din ng ombudsman na ang hindi pagkuha ng pag-aproba mula sa board ay hindi lamang technical na pagkukulang, kundi isang pag-bypass sa institutional oversight at transparency na nakasaad sa OWWA Center. Ipinaliwanag ni Kakdak na ang naturang krimen ay may kaparusahan mula 6 na buwan hanggang 4 na taong pagkakabilanggo depende sa magiging hatol ng hukuman. Inutusan na rin ng ombudsman na maisampa ang impormasyon laban kay Ignacio sa kaukulang korte. Samantala, kabilang sa resolusyon ang 2 bahagi na tumutukoy sa reklamo para sa paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at plunder. Gayunman, dinismiss ng ombudsman ang corruption complaints laban sa ilang dating OWWA officials at ang mga pribadong nagbenta ng lupa. Tiniyak ni Kakdak na iaapila nila ang dismissal at magsusumite ng motion for reconsideration. We wish for the Honorable Office of the Ombudsman to review these matters. Anya, at binigyan din na tututukan nila ang 2 punto, ang pagbibigay ng undue advantage sa seller at ang pinsalang idinulot sa pamahalaan. Again, ito po yung balita na mainit na mainit July 13. So, Arnel Ignacio kinasuhan sa 1.4 billion pesos land deal. Natin, 17 minutes after 11 a.m. At bago tayo magsimula, again, mga kaibigan, hindi raw narinig yung salita ko nung una eh. So babasahin ko muli ang ating Isaiah 40:31. Ngunit ang magtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina, lalakad ng lalakad, ngunit di mapapagod. Itinatanong natin, ano, bakit sa agila inihahalin tulad kapag nasa ere? Dahil siya daw po ang pagkakasabi ni Pastor Dakila, ang agila daw po ay parang lion king, di ba? Ang agila naman, siya naman ang hari sa ere, sa paglipat sa mga ibon. Ayan, dahil mabilis po siya. So again, ito naman ang ating tip para sa trip tingle. Ayos, ang trip tingle mga kaibigan, Calgary to Manila round trip 1,100

0: Anthony Yang at 403-605-7468. That's 403-605-7468. Penis Brothers, your trusted partner for all your roofing needs.
1: Alright mga kaibigan, yeah, sila po ang ating mga mahal na tagapagtangkilik. First part po yan. Meron tayong tatlong party dito. Anyway, ang oras po natin ay 25 minutes after 11 a.m. At paririnig ko naman sa inyo, mga kaibigan, itong ating na-interview nung Canada Day. Kasama siyempre mga Pilipino nandiyan dyan. So paririnig po natin. And after that, pakikita natin naman yung ating mga sponsors, ano? Meron po tayong mga sponsors sa Philippine Calgary Summer Festival. The heart of Philippine Calgary Summer Festival ang Prairie Winds Park. Dito po ginanap ang ating 159th Canada Day. Siyempre dito sa Northeast 'yan. So, kaya napakaganda nitong tinatawag nating Prairie Winds Park. At Prairie Winds Park po, pang-anim na taon na tayo diyan. Para sa ating Philippine Calgary Summer Festival. Libre po dito. Libre po ang ating event na pagpunta rito, mga kapatid. At sana ay wag niyong kalimutan. August 8 and 9 po 'yan. Okay. So ito ang maririnig ninyo ngayon ay si ano ba pangalan ng isa? Wilma yata. Wilma, si Ivory at saka si Army. Army raw siya eh. So sana tama ako sa mga pangalan. So anyway, random po kasi ito. Kaya hindi ako sigurado sa mga pangalan. Pero maririnig nyo naman kung tama yung sinabi ko eh. Okay, eto na, pakinggan natin. Hey, nandito po tayo sa Prairie Winds Park upang makipag-celebrate ang ating Happy Canada Day. And this is the 159th Canada Day celebration. Well, actually, mamaya po ay pakikita rin natin yung dami ng tao na kumuha ng barbecue. This is actually a barbecue party for Canada Day celebration. So mga kaibigan, kasama natin ang mga Pilipinong may mga gamot pa rito. Huwag muna pakita yung gamot. Okay. Alright, mga kapatid. Ito po, pakikilala natin ang ating mga kababayan. Ano pangalan nyo?
2: Ako si Wilma Vitao from Calgary, Alberta.
1: Yes, saan po sa Calgary?
2: Sa Castle Ridge, Northeast.
1: Okay, Castle Ridge. Malapit lang dito yan. Kayo po?
3: Ivory and Felix Arabski ng Castle Ridge, Northeast.
1: Castle Ridge pala si Ivory. Kayo?
4: Army Aragon from Temple Mount Drive, Northeast.
1: Oh, Aragon din ako eh. Aragon din ako. Ang lola ko, Aragon. Sa Batangas ba kayo? Sa La Union, sa lolo ko yun. Okay mga kaibigan, so ano masasabi nyo dito sa celebration nito?
3: Masaya.
1: Yeah, masaya. Napusog na ba kayo?
2: Napusog kami. Salamat, Canada Day.
4: Busog na busog. Happy Canada Day. Right. Happy Canada Day.
1: Happy Canada Day. Okay mga kaibigan, yan po ang ating mga, ilan sa ating mga kababayan na nagse-celebrate ng Canada Day po dito sa Prairie Winds Park, dito sa Calgary, Alberta. Ito pa rin po si Juan Manila para sa ating Pinoy TV Special. Dahil sa Pinoy TV Special, say natural. Natural mga kaibigan. Teka. Ang ating telepono rito, kung gusto niyo pong tumawag, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Yun, okay. So, inaayos lang natin para makitang on-air talaga tayo. On-air na po tayo at meron ng mga komentaryo dito. Ayan, may tumatawag na rin. Hello! Sandali lang. Yes, sandali lang po. Dali lang po ha, iaayos lang natin. Yun, ayos. Hello,
5: go ahead. magandang umaga po. Blessed Sunday po everyone.
1: Good morning, Miss Diwata. Anong po ang balita?
5: Okay, maraming salamat po at magandang umaga again. So, right now we have 92 live viewers
1: wow,
5: dito in Manila. Kanina nga 94 eh. So, batiin lang po ang mga natin ang mga nanonood. So, andyan po ang ating suke na si Efren Cristobal and family from the Philippines pa po yan. So, maraming salamat, Sir

0: Reverend Cristobal, and Blessed Sunday, and andyan din po si Tita Tess Padua and family.
1: Wow!
0: So ang maabutihing lola ni Yuna Padua na isa sa mga host ng Philippine Calgary Summer Festival sa August 8 and 9 sa Prairie Winds Park po mula alauna hanggang alas 7 ng gabi. At nandyan din po si Neni De Jesus and family. And hello nga pala kay Tita Imelda Ferhel and family.
1: Yes.
0: So nakita po natin siya kahapon at natutuwa po siya at nakita tayo at nakilala in person, ano? At parati daw po siyang nanonood sa Pinoy TV ngayon and Pinoy TV Alberta. So kahit araw-araw daw nanonood siya.
1: Yes.
0: Yes, at maraming salamat nga pala sa imbitasyon ni Alan Isidoro para sa kanilang kasayahan 2026 brought to you by Rapid Lights and Sounds. Ano? Yeah. Maraming salamat.
1: Yan pong kasiyahan ay pang-anim na taon na at siyempre nagpapasalamat tayo na imbitahan tayong pumunta doon.
0: Yes, so kasabay pala yan ang Philippine Calgary Summer Festival, ano?
1: At tayo pang-anim na. Siyempre, ahead tayo na isang taon.
0: Oo. So, sabi ni Tita Tess Padua, Calgary Stampede, last day. Yahoo! Blessed Sunday po. Yes, last day ng Stampede. So,
1: and then, nandiyan din si Mia Padillo.
0: Hello, Mia Padilla and family. Nako, magsabi ka ng grupo ng mga dancers at lahat po sila ay makikita sa Philippine Calgary Summer Festival. So, marami yan, marami. Lahat na yata ng group dancers dito sa Calgary kasali po sa event natin. At nakakatuwa po, ano? At marami pong sumasabi. At syempre ito po ay mako-cover ng Pinoy TV ngayon at Pinoy TV Alberta.
1: Yun,
0: para maipalabas po sa TV, no? Sa channels 106, 119 sa Telus at 120 sa Telus. So ito po ay para makita, no? Hindi lang po ng mga Pilipino but people of different ethnicities na meron po tayo na very active po ang mga Filipino-Canadian people pagdating yes sa entertainment and festival.
1: Meron lang akong ano, no, liliwanagin. Mga kaibigan, ang ating Omni TV, Pinoy TV, ito po ay ang mga events na nangyayari dito sa Calgary at kung saan panig ng ano, kung saan panig, kung ano po yung nako-cover natin, kung saan panig ng Alberta, ano po. Ang Pinoy TV po natin ay gawa ng Alberta, gawa po sa Calgary. Hindi po ito yung news. Hindi po ito yung 3 minutong ipalalabas kayo o 5 minuto ipalalabas ko. Well, siyempre, yung mga interview, katulad nung kaninang pinakita natin, Madam Diwata, nakita mo naman, di ba? Si
0: yes
1: Ivory at si yung mga kasama niya.
0: Ha? Yes.
1: Yeah. So yan po, mga kaibigan, yung kabuuan ng event ay pinalalabas natin. Yun po ang pagkakaiba. Hindi po ito yung news article. Ito po ay Omni TV na channel, araw-araw din po ito. Ito po ay araw-araw, mga kapatid. Ang ano nga, Monday, Tuesday sa umaga, Wednesday, Thursday sa hapon. Tapos yung Friday, pareho pong umaga yon. So, wag po kayo magkakamali. Ang Omni TV po natin ay gawa dito sa Calgary. Dito po yan. At tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Omni TV mismo na tayo po ang mag-produce ng ating mga shows dito. Hindi po tayo yung tayo po ang nagsusupply ng palabas sa kanila. So hindi po tayo yung artikulo ng news na palalabas. Well, that is really good too, yung ating Omni News na may Pilipinong Omni News. Tayo po yung palabas ng Pilipino dito sa Calgary. So 30 minutes po yung isang event na pinalalabas natin. At dalawa po yun sa, ano nga yan, Pinoy TV ngayon at Pinoy TV Alberta.
0: TV Alberta, yes. Okay. Okay, and balik tayo sa Batian. Hello to Efren Cristobal and family. Hello again, Batch and Madam Diwata. Sabi ni Efren, hello to Sunshine and Benedict. And hello, Calgary 2026, Yahoo! Sabi ni Tito Sekalvelo and family.

0: Maraming maraming salamat po, Tito Joey Calvelo and family. So, ayun po, at nagpapasalamat po tayo sa lahat ng sumusuport at nagtitiwala sa Radio Pinoy, sa Pinoy TV Omni Canada, at sa lahat po ng tumatangkilik dito sa upcoming event sa Philippine Calgary Summer Festival sa Prairie Winds Park po, August 8 and 9. So, magkita-kita po tayo doon. At this one is a free event at meron po tayong pagkain, libreng pagkain po while food supply lasts. Tito Juan Manila.
1: Yes,
0: at maraming salamat na rin po sa magiging volunteer sa production team at sa mga talented performers na mapapanood during the event.
1: Okay. So, okay? Hingin ko lang yung update kasi aside dito sa ipakikita ko na mga yung mga tumulong sa ating sponsors. Meron ka pa bang karagdagan na sponsors na hindi pa na ilalagay dito, madam?
0: Yes, opo. Meron po dyan yung Maan's food staff, no?
1: Mm-hmm.
0: As a food vendor. Andyan din po si ang Canada Business and Health College.
1: Yes.
0: Okay, kung may malimutan man ako, sa dami po kasi, no? Hindi nang nagkasya do sa poster natin yung mga sponsors. So,
1: yes.
0: Maraming maraming salamat po sa kanilang lahat.
1: Okay.
0: At makikita po yan sa TV. Ito po ay ina-announce natin at ito po ay ating pinapakita sa Pinoy TV ngayon at Pinoy TV Alberta.
1: Ayun, libre po yon mga kaibigan. Kung kayo po ay kasali sa amin, pinakikita po namin yon as pasasalamat, hindi nyo po binabayaran yun. At pinakikita natin sa buong Canada na tayo ay punong-puno ng ang mga Pilipino ay talaga nagsusuportahan. Nakita nyo, makikita nyo po yun. Kaya kung gusto nyo pong mapanood, punta lang kayo sa Pinoy TV. Pinoy TV ngayon, tsaka Pinoy TV Alberta. Pinalalabas po natin parehas yun.
0: At hindi lang po mga Pilipino ang vendor natin,
1: yes,
0: dito Juan Manila. Ang dami pong sumali na mga iba't ibang lahi at natutuwa sila. They reach out to us, no? Nakikita nila sa Facebook yung ating mga advertisement.
1: Mm-hmm.
0: And they want to experience the fun in a Filipino-Canadian festival.
1: Mm-hmm.
0: So maraming maraming salamat po. Thank you so much. Thank you.
1: Okay.
0: Oh, sige po, Tito Juan Manila.
1: Maraming salamat.
0: At pwede pong mag-request. May guest kayo mamaya dyan. Naghahanda na po siya.
1: Opo, opo.
0: So pwede po bang mag-request?
1: Ano po ang request ninyo?
0: Yung alaala ng True Faith.
1: Alaala ng True Faith. Okay, okay. So mamaya po.
0: Okay, thank you.
1: Mamaya
0: salamat
1: po, patutugtugin natin yan. Patutugtugin natin ang alaala ng True Faith. So, in the meantime, ito muna, ano, pa... Ito muna ang ating, ano, ang ating, yung kanina sinabi ko na mga sponsor natin ng Philippine Calgary Summer Festival. Ito po ay nasa 50 na. 50 ano to eh. 50 artwork to. So kami po ay natutuwa. Natutuwa kami siyempre na kami ay tayo po ay sinusuportahan. At kung tayo po ay sinusuportahan, dire-diretso dapat. Dire-diretso ang ating palabas o ang ating pag-celebrate. Pagdiriwang natin. Okay, alaala ng True Faith.

0: film. Ang Filipino-Canadian musicians. Maraming salamat. Bedazzle event by Lisa. Ayan pala mga nadagdag. At Filipino-Canadian Nurses Association, nadagdag din. Maraming salamat. And the Lion Dance. Every ano to? Ano to? August 9. So Sunday to, 5 p.m. So ayan mga kaibigan, huwag niyong kalimutan. Abangan po natin yan. Lahat po ay talagang ano, lahat po ay talagang libre. Libre po yan.
1: Get the sound and win cash prizes. Tune in to Radio Pinoy's Mystery Sound Contest. Your chance to score big.
0: Ayun, okay. So, eto na. Pakinggan natin, ha? To Radio Pinoy 94.7
2: FM. The heartbeat of the Philippines in Calgary with your host, Juan Manila.
0: Narito na po ang ating sound na dapat ay inyong mahulaan. Tingnan natin. Eto na. Pakinggan natin, ha? Tapos, meron ako ditong ano, meron ako ditong tinatawag na ano na timer. So in 30 seconds kailangan ay masagot ninyo. Otherwise, lilipat ulit tayo, no? Lilipat ulit tayo. Ito na po. So for 75 ba o 100? Hindi, 75. For $75, mga kapatid. Ha? For $75, tumawag kayo 403-717-1940-1944 at 1947. Ano po itong maririnig ninyo? Dalawang beses kong patutugtugin, ha? Dalawang beses, kaya kailangan eh, masagot nyo to.
1: Get the sound and win cash prizes. Tune in to Radio Pinoy's Mystery Sound Contest. Your chance to score big.
0: Alright, eto na mga kaibigan. So, ayan na. Bibilang ako, ha? 20 seconds. 20 seconds po. Kung di natin mahulaan, okay lang. Tawag kayo. Balik tayo sa mga sponsors mamaya. Alright. Lumipad na yung $75 natin. Mamaya ulit.
3: NTG Healthcare Academy Campus Labs, Practice Labs, we make sure that your experience with us is the best you can be. Join NTG Healthcare Academy today, where ambition and determination for excellence start.

0: inyong sasakyan, makakatulong po kami sa inyo.
1: Kami po ang pinakamalaking inventory sa Calgary, Alberta.
2: Hanapin nyo lang po kami.
1: Pinoy Connection at 403-290-1111.